panok ding tirwa yong ko kong wea pra ling do irwa di evertiko ingo chame tadi bai po pung kono iya ka jenta devotional song ka program ka wan chpi na ka akashwani join.

0: Tani to ka akashwani jwai dhani ponaga jwai station one rakshpi ya ka point of the day the next step emi ki rwai poitri na I iliora sube wadi ebutit ka kababe ya kinong shun.
1: Kagateng jong ka poitri bangan puli menta ka day ka babe ya kinong shun. Shun me jai pade. Show me, nga ong na nga. Show me jai pade, nimla ya loks nya bha. Nga kwa ban tre, nga kwa ban nang, nga kwa ban mi na shat. Ti kumta, show me jai pade, ban mi ngan kodo khan. Ki me kong kong, ki me. Ngam sha min shong bat nga. Ki me kong kong, ki me. Ngam la ya loks nya bha. Nga kwa ban long ba jem no chai, nga kwa ban lu lu hi, pat kumta, I ki bru yanga, nga kaliang pat ya ki. Ke me jing shukor bas nyo, min om yok sa pat nga. Ke me jing shukor bas nyo, nim la ya loks nyo bha. Ya barok pa nga pat ka hong, la lek ka ru la tre, ba long ke ba shisha, ha kak ten ya rab ya nga ablay, kublay shibon.

pulak nasnya pi tentu kilam na kakong betikaling do hajrong kapang kiwa yong kari India. Tengah jadi yok pi ji bon ki jing mentoy dewa api ketuka program. Ketuka program wan gachupi na ka Akashwani juai.

0: open poi om tok man gi MK ma ha ko wi pe ko bi ganan MK mu bo ye kam gi di pai but MK mi mo du ma ye ki late le ki pai o wi pai to wo ang in ni u in net pai le ni pai open poi om le ni open dat om ye ga tagan nan le ni ga biar wa ju bo i rap na ju rong wa ara pai to ye ki ni ar le ki di pai ang ki ki outlet pai le ni ki ti ki pai ki wa u pla ye ga om u wa ni ni ki pai MK mu bo yo hai por wa chnai yau leng kar le ni yau to stier natriba ile wa bo ina treyong mo pai to yo ye pen snat ye ga nan hai wani wani por we MK mi hai por wa kwa i wa e chuni le ni kwa i pen kho ye ga nan le ni wa kwa i wo to ni de kha MK mi bo yo nu pai na tre yo pala ye ko bat ye le o podong ye ji e ni ko um ha ga nan so we nu pai ha bo e bar u ten yu bo i to ha kli ye ga nan yo dam ga ni ga nan u chlai hai por li yor ko um yo me ga nan u pai bat ka um yo me ka ha ga te ka label ko um chlai ka bat ki de kha le mi yu mi hai por wa chlai
1: Tôi yêu cái gì phải em cao mà hay dính hệ với thịt cái nào đó Cắt với em lại hỏi mà mà
0: Yêu cái gì phải em cao màn kì kì qua Yêu bánh đáp là nếu bánh nào ông penduna om ya kanan bo hapo chi sngi as ngine ta kanang yo suk hai por pendap ya ko om hapo ya kanan wei por wo plai om ha chwao tong le neo kem gi de kha ta ye kini pai ye yu bo le neo pen em kam de ki wa he run chi plu ni wo mot ru diameter le ne ko plu ni ong tu pai ne ba ip le de bo ra di ki khian le ni ko om slim go dap hapo ya kanan ba na ko ai ka plai le slim go lot chim por re ka ye
1: ta he ye ta wan wa gi sai drin ne gi na la plai om ma ye man ko ap hi wong
0: Ya kan dia sedang dep orang tua. Kami pemberianan MK ke tua wau cenai yiki saya drain le ni. Yiki tiga dua dua pelai na warok sodong kanan dek ha. Tua MK bha yau yada ni celai yiku Yau yada ni o ni kelem yang kanan. Bat jing em yang kini yiki saya drain le ni kini kidu. Pensuk ke mana pelai om ni yau wai yiki kanan ha kini kidu.
1: Ta kaduk cua upoi cua kut ini kelam yang in. Iyi wan ma ta ule. Mana dek upan tok pantani ni cenai kibir ni nan dek ha.
0: Yopi kong lesan kat wa yidu. Mana tadi ucapan ni open dek to open to open tu ni ini nan dek ha MK mi percang wau test cua dek open dap om dek ni dek pai i ya boy to M betan pia i pai le ni lik yang tu om hai te wan i MK mi open to open cina kena gua like ke unang he i dek pai te i pai le ni pia yang kanan MK mi to wau pai bah
1: to kat do kerjanya job yang ke kamri dek ha cong ke he wa ti bu jin ye thao wei rukom chna pha ya ginan kam ta lang ora ka tur poi chaw kot ka ni ga ye klam hajrang ga ni ga phang i jit i tho ye thao yo chna biar chna nan ri rakha wei he wa rukom ta u chna ya ki let's come i wa da yo pi si bon gi jing man tai ko ble si bon
0: ta ble si bon kon sa
2: ha ka program kibram de yo open sao chpi eden tu e ye pluching mud ha drong ka phang kamon wo jit ya ki tha wo chana nan da kha ki nong ich men ta ha ka den tu ki pluching mud ta uma ke siang chai chiro po ka kong el leng do ki wo man ki fisheries officer yong ka jwai ye pten ni ni ka program ki yong e de pen tem chpi ye ki rwai den re he ki den jen tia david wai yong ma govinda su chiang i rwai e pten bai ba me ya

0: nado ki snem ki nado ki shipo snem tam ba ki bon ki last number long ba ki sedang ban utilize bhai gani ka social media
1: tene ga le mo ma me shar mo mo ti ka jim ban toy mo ba ki I yo in ki ni ki media
2: kamong kunu kunu le kochna hai ga science em ki jim ban toy but em ki jim don long le ka science si wa ga invent ga le nichna ga nu nu le ka khat ba ki positive kani jim ba henry I ten ten I ki bru gi wa pen em kam ba kla te ho pa jong ki jim ban toy ga kam ka tang ga ju ga ni kani ki media man ka ku wi ni ku yarap la ong bi ga le ong pre puti la ong bi ga le ong ki information ki news le speed yo la ong bi ha gi tu ki kam tam ki le exam competitive exam le lang ba ki media lang ba chibun yo ki information yo gi pure genius le jiam tu katte hi yo le jia katte katte hi yo mto kam nang chua gi rim le nu nu information tip le kam ong le jia name step tip pi kam ong le printing media kam tam ni kot kubor le ne le jia name step tip hi lang ba ki radio lang ba ki tv television henry ha gi ni jo ka ni lang ba ni 21st century speed ba gi nu nu information yo pi le de em gi jing jia ko gi nu nu jing jia katte katte yo lang ba social media lang ba katte kam ong gi soran tu de batai bi kam sang ga facebook lenegi Instagram leni Twitter leni jung bagi nugi nugi app kamong lado YouTube leni WhatsApp sok hindre kita hinga onga benefits hindre shibun hi kita giwa lalaga jung jing MKM leni ke science technology lode to hoki kinugi nugi jing MKM lada u nongkre bang le kamong lada lain kiri lung bagi nugi media speed utip speed your information lada lain giwa kinugi nugi accounts leni kat kamgi engineer leni ki medical sok speed u yo tagi information kinugi nugi jing wat jing tip kilat tai ko bor ki wa related ko nu ko feel interest le ni kwai
1: tene ga liang yong ma ra jan mo por kini ka media ma ko ong ka ni mmm ne ga jingta ko ha ga negative ye kini ki control yong I
3: kong le ki wa de pinya sing bhai yang sing bhai I mo ka ma man ni ka program ma te te kam kini tu ada pecat ul liang yong sar yong ha me ki wa pu yu ha me le odas nyaw ya ha mo na du ong le liang yong sar le ong wa kan ni ga ju kajing mentoi iwa kam ong puyu le wa yeu kam ong le em kajing ong ong gi ka pertai ka ni kti so inga lang ba ka media le man yeu ki ka ye ka jing dia hata ka ri ka wa set ni le iwa em jani le ka te ka advantage ka mo te kam ong ka disadvantage ka ka negative ya ka kam ye I ki kon kon ro ha jing lai lu ti yong ha jing cham mo de yo di ha do ka yu ma sem yong ala ki piu para cer kai kita ngo lang ba gini ki social media platform kam di Instagram ki kam tu wa ong sar ki TikTok te ki Snapchat itu mo wa de yo wa pen em kam pakla ya kita wa ma di ma pen em kam ya do kat iwa em kam ho ka em em kita wa ya ki ki kon kon ro kan ta ande de pen em kam pakla ya wa to ki I pa I ya ka jing jing man yong ki celebrities ha ki social media wa to yusuk I ga jing im yong ki wa ha social media mbyo yo ke jing ya yong ki jing suk su da post ki ki jing no te te ga bi wa to ta real life wa ka Instagram life le ni reels life kam mi to de le le le ta ka te ga jing ta yong I ki tu gi wa chana reels panem kam gi example chi mo bi na ka social platform kam ga Instagram te chana reels gi ne ye dao ki ka khi yong ki ga tu ki DM gi por chna gi yo kama gi tu tham te I gi upai I involve I tu I le mudi tu aman kam ki and I klam em ka goals oto ki DM ka goals chna ri ski no te advantage gi te ki disadvantage yo gi oto pa I singi singi kam ta mi kena kru dang pure distract gi iya distract gi email atau pre kon pa Instagram reels mai scroll mai hado gi Facebook hado gi yana te ka negative yo ka oto ite man ye di boro jor pa iga social media le min de jor influence ga te em ka mental health ta ka te to ga negative fakta we I hadu u distract go I hadu waju onggi baling le mo kita boro ni ba te jor pa jor ga te ta we jing ya ga mental health yong I le te distract we I kam gi kon kon ro kam ta mi ni odong pure beti hadu yang ngala ka movie na u player wa em haga gym mo sports player kam on jo em gi por de jor pat ora ga social media kita ba nga milli nya ula gi por ta ong bu por la gym so je le po ng asam na je chicken ta scroll le te bi ha nga asam na je te bi ha yung asam le yo yo le si gi ki le ye bi cham ni te ma to ka te ga gym ban ra wa ya ga gym negative haga jing yong e media ma
1: tele ling yong sa em a phe chak te
0: nga ya habai krani hamero but ye ba ra jaro ma ka positive negative ko dan be tang ba hang ni khnya ngan krani phang negative ro namar ni ki nuksa ki case mangela yo I kham tam gi khna gi badang

0: kam ye timit mem kam ye at friend mem kam ye isa kam ong yu bun gi friend request le ne bha kan ni ki ong ke cyber crime ujur ne bha ki ni wa ki ne chi bun gi pa ip ki ni ling te ko per tanga kam gi tup sam jo accept ye gi brugum timit om jo accept ye le ne gi brum timit ale om jo at friend ye hindi at friend no tumat ne one rap ne gi message le at friend ye le ne accept friend mo gi timit esa gi mem timit te krum who knows maybe kiman gi brug yu am ge bad intention tip no te je am mut kete se ne ba le pra prolog ni demen ko ai share ni ko ai update ni ko ai pe ne le prolog yu sa nga cha bar gu sa ai ndei lung ba gi ni gi social media man yu yu pe se ki le gi ki activity le gi daily life man kete se ndei ga mong ipi le tip ki open am kam ga ne positive man kan nu e gi jimen to ndei le tip ipi am kam kan ni ga media ga social media man ka win ko wa ta te gi por gi ka mong o raja mata ni ketak gi porong ki haga tiak gedam ni daba debun ra scroll debun ra yi teman miok de yu yi teman ngop itu membiang ketika kom tiak dem ini membiang ketika kom kai ketak gi kemet ni ketak gi fiskal yang ilek ketak go yi ka kenu nu ka mut de tok gi porong itu
1: tani gelen yong marjan ma kini ga media mat hai tok bo kini gi imlang salang yo bi gaman em ka ga ga imlang salang i boro
2: bo ta no kong te kom bai kelam sa yi jing ba ma bai le ong wa ka ni em jing mun toy ha ga kini ga media waktu kat ni detik biwaro kinja ki organisation ki pero-pero na doki ki government office lene kinu-kinu ki kinja kunhur ma kiwa ye ki uchna ya ka WhatsApp group katu wanra wa jingirap kiwa bahan man nabenta ka organisation nabenta kinu luga kunhur department kate tok kawa MKM go ni bha wa mi kini ka social media waktu open MKM jing bha ulai kat kam ka jing thumu yang ka wachna yang ka lamem thumu kunsi ka no ibahai mukli wacana ka Instagram na do mi ka Facebook tangwa kan isngi penem kam baklai bro ga aya ga jing bakla kam ong puyung tu bi ki cyber crime pun makan ni nga man ga singi poe message a phone yang a wato klik ni link yo bi yo do arli kan ta kure bi singi le 2000 ko mai ni makam te oye ka mai de woro no kre ite ite ga kre yang salary te ki tu woro tau ki fraud sudah ki scam ba wato ye gi katu ga jing do munto yi gi kon robon gi wong ki wa thai ki wa swe wa chong yo mere chong ni da kwa gi jing su benam te mere kwa gi jing su ki ni gi bu langba ga media penem kam pakala gi gi te mi gi scam bon jai ha do wa yu pi stadium ila bon gi scam ma te mem kwa kho pritu yi te han re langba ga media ba man chwa kam ong man chwa ga juk yong rim porong bu em gini media gini internet le mi ti pe ya jing ja hai ta central ka iklam sa ka kari yong i ka ya le u prime minister yong em ga media ka ni em ga media ye ti chen chen lai lai u nyu ste ma kam ste no ta hadu ki kam ong pu yun tu gi lok i jor nga kon mo man chwa dang khian gi classmate yong a ki om jo ichem jo itimit jo ichem de ye u yu jo itimit he te lang ba ka Facebook ya cham ha den chi paus nem ka san sem ka tu to ka jing ba yong ka media social media ne te ka jing pin si yong ka wo to pa nem kam ba kla gi bro ki rumors le smart ba gi spread ka ni te kam mo ong ki ka jing im ka unrealistic yong ta bro la ye open si yo bi ka ni chna mim ski bro no pri prime minister mo di yong i dang chna kan de yo te yo le si usar la kam ong tu u i wo em Instagram account pikir bhai kam ginu gi dur posi nga wujuk jia nga to nga man kau u bodybuilding ma bodybuilder wa em apo ka bodybuilding ju beno pos ki rutin o yo workout do te pos ki fisika po ki message u bon ha Instagram man kam ong sa ka tni ga kes wa yong ka tni ka thai ma ka tni wa ong kat nu u e pho nga kwa ya kam ta klam klam ko le tang wa anga le poi gaite ge jet message ki wa yu klem kor klem kor tek kin thaile de ki chandang le wo mi ye ase kan ni de ti mo da do da government le recognize ko third gender te bon bha ki wa tek sha ka mi tele ta ka te kam ong sar kan tu jing kan tu ong sar man ka wo biang ma pikiri kam i ki khon ro ki wa la lu ti wo mi wo ma ni ki role model le ni ki u pen yo i sha ki khon khon ro ka nuk sa wo ba wa kam u i mi kam nu le em to do wa ong ka wo pu kickboxing ta do kickboxing ma re ka lai ka wan ka pam ka di ka thia kam nu ro ha pen yo discipline ba yo ki yu bot to ong ki le la kickboxing ki da training kickboxing dan ni dap lai gym mi halai
0: lai gym cok bro dat bro
2: kata lah kamu puyu cok bro dat bro te ngala pun bagi klien wa chermo kamte dat i lai gym te pan gym mut gi dengan

0: bini pakai mobile bamja penduk nak ganti penduk bamja fokus goals pi i sports mo ki kenja put jing tem mo ro ki wa em ka jing ruwa ka jing chat te kate hi em kamu uchi mi ka pun em kam pikir kam ampu yo pikir ba long ki wa adkar self control mo te kate
1: ta kublesh bol sa chi sen gam jo ya usar jurwa yo ma me shnya kam jo le yo ma raja ne benta i por ba ko dor yong phi ha ko da one phi yo u pen chi mo ye ki par lok nang up radio yong i he to mo ka jing pen em kam ye ki ni ki social media ne ka jing ta yong ka ye ki kon control ko lok yong i ngai ske mo ki par lok ki up ye ki ni ka program de yo jing men toy bi chi bon ne tu ka jing ya lu ju mot yong ki ni ki ye ki kon control yong i mo ki da lai lu ti chi bon he jing i mi yong ki kublesh bon sar gam jo phi war

kami mabaya sa paikular iyong pa katupan tanga ko yang na lukam tu benhen boki ibaya chawo ya o uyo chitkala o yang na chisin kasi dapan mo boki abar di ibaya chapan pe po haki rong chisi dao chan la yu boki.